0: tôi đố mày to lên. Mày tốt quên mày. Mày tốt quên mày. Cô tốt quên mày cà cà. FM 54.3. Cô đón gọi cái tên tốt quá to trên cô này. Mày còn www.radiotokwa.info.go. Mày nào lấy sẽ quên mày tông. Mày tốt quên lúc đó quên mày tông lấy bì. Bố đó Sébastien nhà huy đều. Eo em mẹ đồ mò chì. Mày tốt quên mày mẹ đồ khu ọ tốt lấy. Bon do to mi do tachi me no kwa mi kwa ti te ako jilei mi do kwe ton ton do kwa kwa mi ton le biwe bon do mi chile a yo hon ba fwa mi ton boko yo mi do na zekbe iti bon do konu mao e na chi gwa lo kwa de buo mi do na ten kwa bon do konu mao tantan e na zekke ze me yon bise se da lo tome bon do biyo kwa ndo churo ton ni wiwa do mi do hon ron de bwa wa ton ti to do pro pro mi ton le ton wi me yan se son no bodo a son san ji bodo to to pe yo wa ton ti to ine yo wi me do a se son no kan e ma won we ne e do po ha mi we bi we nu to to le lo e won mi a e do po ha mi wo mi to gwe nu mi ali ji ya mi de a pe gbe ya mi de a gan ho e mi de bodo to do mi we a e o gbe de gle me we mi de e o moto me mi le borali gaji bo ko ngbe fide fide e o mi dali gaji ya mi do to ho ofla me fi do wo ka won ko don we kete to pa ton bo do to do mi we e o ko bo to me mi le bo do to do mi we alo alo ka ma do sike o nu e mi le bo do ho to bo do nu sa we bo do to do mi we mi to gbe ton nu mi to gbe nu mi taun do mi en ye ton bo mi lo 61 mi no to ka bo no a ti jon fi bon mi na se gbe mi le ton won mi na to gbe ton nu mi do e gbe yo dandan e ma le we do ku du e bon mi to ku nu e ma le bi me ka je gbe bo e ma ya pe lo si yan le o mi le ro pe to ndo ko ropo mi tan le bi we yen na fo gbe yen ton bravo to nu ki pa ko teji n gbe mi de ton ro so yi we gbe bo e tun mi yan ki pa po me vo me de to ina du ko no me de na tun we a mere to yin da se ba mere na ton mere kan zakari mere na ton we a won afore ka ji tata gro ji do na to ikaka wala me si won sin da gbe kra yin to e dali le bi se se nu an po kuje kuje do mi kan bo papa mi no iro iro yo mi a yo papa kare mi a je pepe do ji ah wo so pepe no mi papi e de mi a je papi do yin na e wa na kan yere igbe mi papi ya yi no me bi no ba papi si igbe a wa mo ai won bo na ti no lo na po kuje kuje da kan ton eh bo lo na yin meme mami e ne
1: lo papi e lo mami mami
0: bo mi na to gbe ton ni to ofo no no ko lo fi de mi ni e si lili e ye ton o be se do te o we so mo e te mi de le ton
1: kan ji wa ji apangba
0: e wa ji apangba won e si gun ku ton ma to ni ha aya to ku ton ni mo to ku ni deji no po ge yen bi o ku mi lo la me sin sin won si da gbe o e je bi o ni we yen de
1: e we nda
0: ho e we nda ho nu e ne le de o a jo to pa e na nu kan yi we tegbe

njẹ a o maa sọ fun wa ipe mo tun tun sọ n si maa sọ na ni pe tẹ ba ni ibeere ṣe ebeere ti nkankan o ba ye yin to ebeere o ebeere lori awọn nọmba ta fun yin e pe wa ke ebeere ti e ba si ti beere bi o ba ni alaye kan ta fẹ ṣe fun yin e gbọ ni agboye e ṣeun.

0: Qua come ci toccano?
1: Fresse na con.
0: Davide.
1: Fresse na con.
0: Ah, su yon leton.
1: Me kudo kan yon.
0: Sébastien yon rosu.
1: Voilà.
0: Fofo seba. Asu yon leton.
1: Ah.
0: Ah.
1: Esien da on.
0: Ete esien.
1: Amon,
0: nok po tin jan don, nok po doi. Bo abay ka bo loun ton seme. Ah, ak bon file bo ay.
1: Ah, dagunyan yon.
0: Abay ka bo loun ton seme. Ema pa mede to. Ma te nan do. Ma, ah.
1: Jowe si asan we.
0: Aka, jowe si asan lo wa.
1: Mi ade go.
0: Ado u wa. Nemu edo yedo to o pali o we ma de dron we ma vile sin we ma de no yo kan de me lo na yo kai nemu edo si sadi
1: ma ran fin kwa do yo
0: abon du re to ha we
1: madama yo
0: eyo lalo e ma ko amedi e ma ko amedi ele
1: me no yin ma so do mele
0: ja am
1: ta lo ma nyo e ko mele ni wa mele
0: anya yi me po
1: ah me nga mele o tira yi na ta lo ma
0: nyo o ko tu ma nyo am ko tu ma nyo anya yi
1: mele ma so do ja ko mele mele te do bio alogo ti do o ma do alogo
0: mo a jore
1: po ti awe wewe ko ya zuno ba mele bo
0: be o kaka do kwa meto o misebo adu fokira.